Demni fa die ni amani hunu. Okwa wo kwa wo ni mo hwe demni fa. Asante ma sre nyame ma se. O ma be bi pantena. O be bi a wo kro. O nyame fa nkure ay ay ay na ne. Ye na na.